0: da amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na tsaro.
0: Dettol tsare iyalanku daga ƙwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin ƙoshin lafiya.
2: Dettol be 100% sure.
3: Oga Samiu, wannan kwanan rufin fa da na siya ya fara zubar da ruwa. Abokan hulata suna taya mun korafi. Abokina kenan. Ya taba ga maka cewa daga Homeport nake siyan kayan rufi na.
4: Da gaske?
3: Eh mana. Kayan rufi na Homeport Extra Strong, the Extra Thick Anodizing da kuma farin kwano galvanized. Ba sa tsatsa, ba sa sauya launi, ba sa lankushewa saboda rana ko ruwan sama. Kuma na daure su da ososhin Homeport Premium Galvanized. Daga komai ya rike da karfi gangam ko da ruwan sama ya sako ko iska mai karfi babu zuba, babu lankushewa, babu yayewa. Duk abokan hulata suna farin ciki.
4: Kai Oga Samiu, ni ma zan je na siyo Homeport gaskiyar inganci.
5: Ba dukkanin kwalon rufi ko kososhin rufi bane suke da inganci iri daya. Shi yasa kayan rufin Homeport aka kera su da karfi domin su dade. Kwalon rufi na Alozin ko galvanize masu kauri sosai. Ba sa lankwashewa, ba sa zubar da ruwa kuma ba sa tsatsa. Kososhi masu karfi da kariya daga tsatsa waɗanda ke rike kwalon rufi da kyau shekara da shekaru. Damuna bayan damuna. Kada ka yarda da kaya marasa inganci. Gina gidanka da Homeport ka samu kwanciyar hankali. Sai kayan ginin Homeport a yau.
3: Domin ƙarin bayani a kirawo 0800 55 biyar biyar uku bakwai bakwai tara. Homeport, ingancin da zaka amincewa har abada.

0: taurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: ma? Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
3: Sannunku, barkanku da zuwa wannan tashantawa. A yau, zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
4: Yawa!
3: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi, kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa!
5: Amma yaushe kika haɗa madarar?
3: Ai, ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
6: Da matuƙar daɗi, mama!
7: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samo wa iyalinka a yau. Golden Mon. Rana ta kasance da armashi.
8: Ya ku masu ciniki, albishirinku, gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
9: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
8: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
9: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da more kuɗin ka yadda ya kamata.
8: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
10: Gasar na nan har sai kayan sun kare.
8: Da ni da Maggi, haɗuwa mai armashi.
11: Orewa, kino le to roju koko bayi?
12: Wo, ore, o su mi oje, iya isese pe tan lori phone ni, o ni gbogbo abo da na wa ni njo, gas cylinder wa na ti

nuro ni omo pedun idire ti mo fi ndupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru gbagbede se ti gbo yin latori koni karun di logorun o le ko dondo wa zobia efe loni tin se ojo aje ojo kini ninu osu kefa odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole lopo ni tohun baliki zirewa mi ri lawa ni o ma karoyan fun yin eje murin ajopon lohuro yi latori gomina pinle kano abba kebiri yusuf nibi ti gomina ohun ti so di mo ipe ida 90 ninu ida 100 yin 90% awon ileri to ohun se fun awon eniyan pinle yi ni isejoba ohun ti mo se laarin odun meta ti ohun gori ipo bakona ni egba awon osise ijoba apapo orilede yi ti so di mo ipe awon yogun leyan se lodi olojo gboro latare eto abo orilede yi to mesi aisi ojutu si oro owo osu awon osise lori oro eto abo bakona obirin akoko orilede yi asofin olurami tinubu ti mu dawon eniyan orilede yi loju pa re tinubu yo mu alaafia ijoba ni orilede wa oni orilede wa yo to mori bo lowo isoro eto abo to me bakan na ne gbe oselu APC eka ti pinle osun ti won bere fun iwadi lori ku obirin kan to waye iyun ni bidibo abele gbe oselu accord party eleyi to waye ni ilu iwo ni pinle osun leke eto ilera are orilede itana olusegun obasanjo ti bere ti ni ro awon orilede lati ma lo se ayewo ara won lore kore oni eleyi a je ki won tete mo boya won ni awon aisan kan lara aisan bi ito sugar ati arun jejere oni ayewo won yo le je ki won tete moju to awon aisan won ko to di wi pe epo oni boro mo ewe ijoba ipinle ekiti ti un soro dani loju nipa fifi opin si ilana dida abe fun omobirin ati lati koju iwa ipa to da lori yako ati abo iyun gender based violence nipinle ekiti bakan na ni egbe awon osise ni orilede yi NLC ti ko aba egbe awon gomina orilede yi nipa si so 100,000 gege bi owo osu awon osise egbe NLC ni pelu bibi nkan se lo koko bi oju eja ni orilede yi o ye ki owo osu awon osise gbera so si 1,000,000 naira gele bi oga agba awon olopo orilede yi Olatunji Disu se ti un se kilo fun awon ti won lo ero ayerulujara ati gbogbo eniyan lapapo lati dakun lati ma ka fonran awon olopa ti won ba nsise lowo o ni eyi un se akoba fun eto abo orilede wa a si ma ko rewe si okan ba awon olopa bakan na lori awon ti won ji gbe nipinle oyo are bola tinubu ti fowo si ki awon asogbo ti on ka won to 1,000,000 ki won lo se awari awon ti won ji gbe na gele bi egbe awon olukọ nipinle oyo se ti gun leyan soledi olojo gboro ki ijoba le tete gba awon olukọ ati akeko ti won ji gbe nipinle ohun kuro lakata awon ajinigbe ofere gege odi oke okun nibi ti ile ise ologun orilede Israel ti so di mo loni ode wi pe okan ninu awon omo ogun orilede awon ti padanu emi re iyun si ni ija to waye ni apa gusu orilede Lebanon lekere daraya loworo toni agbabolu orilede yi Victor Osimhen ti fagile iroyin ti akoni mo gba iko Super Eagles Eric Chelly so nipa ipo n fe fi iko egbe agbabolu Galatasaray sile o ni asigboro lasan ni iroyin ohun ko si ohun to jo ipo n fe fi iko egbe agbabolu Galatasaray sile o ibe oni royin ni ju bae lo latori koni karun di logorun o le ko dondo wa zobia fm nje tu pade wa ni de dago koku seju 15 nipa ta ma mu royin kaakiri ile wa ti loki okun wa se ti igbo yin baliki zere wa mi ri la wa lo ka royin fun yin lowuro yi aku amoju bo osu tutun osu kefa ya san wa so wa san wa so ma san wa si aiku tin se bale oro wa laida mo kero to bi koni kan mi koni kan yin ninu osu tutun ta wo yi ami

0: Madam Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kudi kadan kadan da zaran kudin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 44 55.
1: Wasobia FM Radio Station with Sweet Pastor Division Station.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix made sake kararuwa kawai ka ji dadin ka Kivo Gary
1: Mix Mata da maza muna nan cikin karin lokaci kuma Musa nan yana jira order sa cikin hakuri
2: yana bukatar sabon TV injin wanki keken jajiri kayan jaran jiki da takalman wasan kwallo
1: dukata menene wannan tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu dukan wannan duk an ga mai sauki an kawo masa kuma sun ci kwallo
2: wannan farin ciki ne ta iso
3: fusiya wayo

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix. Me say ka kara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin

0: fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Orewa, kini ni to roju koko bayi?
2: Wo, ore, o su mi oje, iya isese pe tan lori phone ni, o ni gbogbo abo da na wa ni njo, gas cylinder wa na ti